ko te ia piu e perimuni e piu ka mau iu i to oupoko. Nara me manata ko e re e tangata ta au i kite ko e re e rawe ana e te piu me kore ko taro to ka ko e te rawe ne te piu ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tana au piu me enma i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro to ka ko e re te akaprane te tege no e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina ora katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

Ko ikurangi te maunga, ko awana te awa, ko ta akoka te motu, ko takitumu te waka, ko rangi atea te mata keinanga, ko te puara te tapere, ko tamaroa pai toa tini, te tumu toa, ko puretu te tupuna baine, ko puretu puangi toku me tua baine. Ko Evalana

0: Tongan time. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mala mare hawe ki pe malo le tonga tope ko flip motulal mo ngongo ki atu si te ko nu fulma wa septema wa fe wa no. O ku hoko e nga he fenga maari e kempenia ko eni ke ne fok amanaki ki he tau ngai family pasifiki ai fenga maari e ko ia e lava ke nao folau mai o ka hoko ha mea hange ko ha fwa family pu ha mea fwa eik ko ngai fwa tutu me fwa ere i pa ia ke o ange ha fenga maari e tu uta ki nusila ta e ia i ha visa ko e fenga maari e ko eni ke ma uia me ngai fonua ko e o ku kau atu ki Pacific Island Forum ko e fenga maari e tu uta ta e visa ko eni ke lava e toko taha ia o folau mai ki nuo silani tu o lahi i e tau enima. Pea nofo ai o i kai toi lo lo ange i e mahina e tolu. Na e pe e Phil Twyford ia a e whafufonga koia u ne tau kapo i a ngahi mea fwa immigration i koia e leipa. E hoko a e fwa tu lao ia koe ni ke ne fwa whainga maari ei a ki nao tolu koia me pasiki ke nao fwa taha mo nao ngahi whamiri o ku nofo nuo sila. Ta tau te fito i e ngahi mea fwa tu pake i e taim te tau foke o ku tu e fwa i national ia o pehe e lava e ha uta e visa ia o mau mau i a whika inga aki koia mo ngahi motu o e Pasifiki. Na pe e whafufonga me whai national o ke iai e ngahi keisia o ke i whakatotoloi. Pea i kai koia pe, ka tene fusi e ia ai waa whawa haapure anga o nusila mo ngahi whunua koe o e Pasifiki. Koe taha whoke ngahi mea kouk whai kai e hoha a o e ngahi ahoni ia koe hiki hiki mo feto aki koia e totongi lolo. Tupu me he tau koia ku hoko i he hahake loto loto. Ko wa ueni e totongi ia o e pensini hivataha unleaded i ngahi pausa i aukalani ki he paanga e tolu seni te tolu noa. Ko e whakatokanga koia me he kautaha AA pu Automobile Association o nau pehe e nofo nofo pe a e totongi ia o e lolo i he tuunga koe ni o a watu whafufua ke Christmasi. Kana e pehe e Mike Newton ia ko e whafufonga me kautaha koia e Gatsby ko e nerifia anaia he tu utatawa i pe a e totongi ia pe to e hiki hake pe ikai. O kia ia e whakatokanga me he potunga au e mui whikau ake ni pe mo e tau mahaki fulu o ulotonga maalunga aki a e toko hongo fulu i e toko taha kilu katoa pe o whaafofoki pe mo e longa i whanau ta tau te fitaki nau kutol koe te eki ke tau nima na mo e kau toke taa ko nau toka ngai pe o kia ia ki holo i he puke ka koe hoho a foki ko uhi o ka hoani pe pe au hono ua koea o e tau mahaki o ki kai koha mea fo owe nie pe neongo a e whakafie maari pe a holo a kau mahaki a e kona hu mai ki whare mahaki ka o kona tula pehepe e mahaki a koe ni ke iai hono hoani na pe a taha ia kau toke tā i e tawhaki koia o e whare i whakahuhu malui ma mai roa David o kwhakalata a e wakai atu koia ke hoko a e tolahi o tukituki mai i e matapā koe o whare mahaki ka wanga pe kau toke tā ki he hoani mo e whaafoki ki o lunga i e taimi koe whaikuiku o e taimi momoko kua hoko ha whawhine ha moa ko tesa a welua ko Ulubuka CEO wa taha o e ngai kau taha transport lai taha e fonwani. Ko e whewhineni nei tupu pe ue ringa toni pe nei ngā aue e he whamumua koe o ngai kau taha ngā aue koe ni. Ka kua ne kaka ki he tumutumu o e kau tahani. Ko kau taha ngā aue fuafuafua ki paanga e onongea u miliona o nautila moia i he ta. Pe mo kau ngā aue e toko whaafe i a halanga pasi o ngā whaonga e pasi e lau inge au. Kanai pehe e te saia, ofa pe u hoko e whatongia koe ku oange moona ke ne whakatula to lahi ki he tau whanau pasifiki ke na wa o ki he tumutumu o ngā aue o ngā whai. O gai e hoha a ai taki koe whae leipa Chris Hipkins ke mea e hoko ki he whangaki i wharekoloa whamo vete vete o ka pau te nau veteki ai whakatutu koe ni o kwhai talanoa ki ai o ku lau koe duopo ki he ngā hi wharekoloa supermarketi ke wahe wahe tokua. Ko e fuatu u, haong sino, ke na tū tawa tāina ke whakarere ai wholesaler, ai koe food stuff pe moe Woolworth, pe uhinga ai fuatu u ia ke ua e pure i ai totongi koe o koloa e he toka taha pe. Pe alawa ke foke supermarketi o holoki ai totongi, o ka pau o ngā uloto ki ai. Kua fuatu e whae national ha policy ke o atu ki whare area ke ne whakasisi i ai nofo koia ai whanau i e nau ngā hei devices pia ke tapu fu au furia ki nau tolu koe o te ki hū ki he primary school pia whakasisi i pifo ki pia moe whakatangata e taimi koe o ki nau tolu o ki he primary school ka koe tau taha ki he tau tolu i e taimi ta tau foki o ku nau fie fuatu mo hapalani mahino ke toko nieni ke mātua tahi whanau whānau. Palomesia National ia te nau tau fi whakao fūri e whakao ngā iko ia ngahi te vais i e whanki i ako ko eni. Nei pehe e Erika Stanford, o gai e Polo Kalama Check, kua fōtu, pea tene whakamahino e tu unga koe o gai a e tau whānau. Kua wahe iha paanga e ua fitu poin fitu miliona ke langa aki ha whare funga wakatolu e University whafonua koe o Haamoa, a e nau Faculty of Health Science. O amanaki e iai hangahi nau nau ngā aue whamua tēni taha koe o e kuonga, ke toko nia ke University i e ngahi whikumi whawhaito, koe whapaanga ia koe ni koe ofa a Siapani o Fōmai i e Japan International Cooperation Agency. Na e kawat whoki ai pare e mia o Haamoa, lau li i Aremaadi e toa na Polata Iwao, Fossi Smith, ke whataha, mo e ampastoa koe o Siapani, mo e ni ihi o kau whafufonga me he kulupu koe ia te naulanga ai whare. Whakao sipe, ko hoko e te mia a Siapani koe hauia ai whi auhi koe e ngahi pureanga Pasifiki. Maria e tau koe afisi he na naulawa o matu uaki, ngai futimi la lahi koe ia afisi, pia nae mahanga tau uaki taha nima, ka koe fu ifetongi koe ia Siapani na e huma iai a Samsoni tua, pia nae hua tua i beone ta tao i lalo kolo. One avea ia Siapani ke hoko ia koe hau o e fe auhi koe ni. Na e malo hifoka ka anata ia i Amerika ta hiva taha ono, pea tolu mo whaai a ki naua. Nga nga pia ngon kua kua kumai ma tātole a kua nifa tanga pia mu maha a hore rei kua o Filipa Motulalo tu a whātu.
2: You're tuned in to 531 VI.